0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Apo, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.

Yes, best, it's a DZSB 104.1 Spirit FM. Good morning, good morning, good morning sa mga nagagandahang tagapakinig po ng Spirit FM ngayong umaga. It's a happy, happy, happy, happy Monday sa inyong lahat, sa mga nakikinig po sa atin sa tahanan, sa bahay, sa opisina, sa kalye, sa mga ilalim. Good morning po sa inyo dyan sa eskwela, sa sasakyan, sa terminal, sa palengke, sa mga tindahan, at kung saan-saan pa. Isang magandang-magandang umaga po sa inyo. Muli, ito po ang programang The Morning Jam. Dito pa din sa Himpilang, kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM. Yes, and good morning sa mga nakikijam sa atin dyan, sa mga listeners po natin. At tayo po ay, sabi ko nga nung Friday, nung Thursday, ay may bago. At nag-post na rin po kami sa aming mga accounts, mga social media accounts, na ngayon, simula po ngayon, ang Spirit FM po ay inyong mapapakinggan live at mapapanood ang mga regular programs po natin. Yes, saan? Siyempre dito sa Twitch, yun, no? Yes, good morning sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Sa mga listeners po nating nag-aalmusal pa lang. Time check na tayo. It's 10:09. Ano na yan? Merienda, besh. Oo. Good morning din sa mga nasa opisina. How's your work? Oo, Monday ngayon. Mainit ba ang ulo? Ah, hindi pwede, ha? Bawal ang init ng ulo, baby. Yan. O, sa dami pa naman ng problema. Problema sa paligid natin, sisimangot ka pa. Lagi natin paalala dito sa programang The Morning Jam. Tuwing umaga ay all day dapat, hindi lang tuwing umaga. Lahat tayo ay nakasmile. Mahalaga kayong smile eh. Dahil yan ang nakakapagpabago ng mood. Oh. Although alam naman natin, ang dami ng problema ng Earth ngayon. Minsan nga ay gusto mo nang pumunta sa Mars. Kaya lang ay talagang ganun, bes. Oh. So, takpan natin. Hindi naman natin takpan. Kundi isipin natin yung mga positive na nangyayari sa atin. We're sure naman na meron pa din. Oo. Huwag mo isipan ang problema ng Earth. Bahala silang mamroblema doon. Basta tayo ay happy, happy and chill lang. Yes, besh, ang programang The Morning Jam ay napapakinggan pa din po sa Radyo Vision Calapan Cable Channel 64. And of course, live din po tayo ngayon sa ating Android app. Download niyo yan, DZSB FM. At muli po, tayo po ay live na ngayon sa Twitch. Pwede na kayong mag-request, ha? Mas maganda po dahil dire-diretso may request ka, ipe-play namin yan. At pwede rin kayong mag-chat. Oo, ganun din. And if you want, alam nyo naman yung Facebook account namin, that is Spirit FM Calapan. Pwede kayong mag-chat doon kung gusto nyong bumati on air live. Pwedeng-pwede po yan. Just message nyo lang kami doon at kami po ang tatawag sa inyo. Yun, no? O, may gusto kong batiin, may gusto kang alamin, may gusto kang emensahe ng hindi mo masabi ng nakaharap, o kahit nakatalikod. Pwedeng-pwede yan, ha? And of course, madami pong aabangan sa The Morning Jam. Magiging jam-pack na talaga ang program natin dahil bukod po sa pag-on-air natin sa Twitch. Ayan, magkakaroon po tayo. Abangan po ang kwento ni Ethan sa ating Your Story, yun, no? Ang kwento ni Ethan. Ayan, yan po ang letter natin, letter sender natin si Ethan. On Friday yan, ha? Friday, besha. So, abangan nyo po yan. Dito lang yan sa The Morning Jam.

Yes, muli sa mga best friends nating nakatutok sa mga nagtatrabaho sa field. Kumusta na? Ingat po kayo. Lalong-lalo na sa mga construction workers natin. Ang bigat-bigat ng work nila dyan, ha. Ingat po tayo. And sa mga nasa sasakyan, sa mga nakikinig sa atin, live po tayo sa radyo man yan, dito sa 104.1 Spirit FM, sa naabot ng ating signal. Good morning, and good morning Yahoo! Sa inyong lahat. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Kung nandiyan ka sa bahay, manang, manong, ate, kuya, maglaba ka na. Baka mamaya, saka pag umulan, magreklamo ka. Eh, hindi na makapaglaba, hindi makapagsampay. Nung mainit, ayaw mo naman.

Yes, best friend, and sa mga naka-tune in din po dyan sa may terminal, lagi naka-tune in sila dyan. Mamaya babatiin natin yung mga laging nakikinig sa atin on air. Yan, mamaya po yan, abangan nyo. So anyway, best friends, so ang programang The Morning Jam tuwing umaga, dito lang sa himpilang kasama mo sa Biyahe ng Buhay, best, itong DZSB 104.1 Spirit FM. At katulad nga po ng naipangako namin sa inyo, always sa ating programa, tinatangkilik po natin ang mga local songs natin dito. So abangan nyo mga tunog lokal natin ngayong umaga na patutugtugin. Umpisahan na po natin yan ngayon with a song from Ninja Bears. Ayan, sa mga tito at tita, alam ko, alam nyo itong awiting ito dahil sikat na sikat ito noon dito sa atin. Nagpupunta pa nga tayo sa mga gigs dito, Ninja Bears. And here we go with the song of Ninja Bears. Dito lang yan sa himpilang kasama mo sa Biyahe ng Buhay, itong DZSB 104.1 Spirit FM.

Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Apple, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
2: Yes, time check, Besh. It's now 10:30 in the morning. Time check hatid sa atin syempre pa ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago. Maaasahan mo. Yes, at sa mga naka-tune in pa din, thank you very much po sa always pagtangkilik sa Spirit FM.

Yes, and still good morning ha sa mga nagchat sa atin. Ako, once again, sa mga nakikinig po sa radyo, if you have friends, best friends, mga kaibigan, kamag-anak, ang mga live regular programs po natin sa Spirit FM is now mapapanood na po sa Twitch. Yun, no? Oo, best. Oo, nandun na kami. And more possibilities, more platforms po ang makikita niya sa Spirit FM starting today.

yun ha. So sa mga gusto pong bumati on air, just message lang po sa ating Spirit FM account kahit saan po kung saan nyo kami pinapanood right now. Then kami po ang makipag coordinate sa inyo. Coordinate, parang may meeting lang. O, para malaman natin saan tayo mag-uusap on air. Kami ang tatawag sa inyo. At syempre pa, abangan nyo on Friday. Simulan na po natin ang Your Story dito sa The Morning Jam. Pakinggan po natin ang kwentong pag-ibig. O, yun ang mga gusto nyo eh. Gusto ko sana nag-iira yung letter. Ayan, letter sender mula kay Ethan. You know? So, maiksing kwento ng pag-ibig. And may possibility pa kayong manalo ng load. So, abangan nyo yan ha, sa Friday. And sa mga best friends po natin, eto na, batiin natin ang ating mga partners na walang sawang tumatangkilik sa ating station. Siyempre pa, unang-una po dyan, ang Megalife Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Matatagpuan po yan sa public market site, dyan sa may palengke. At subok na po ang Megalife Drugstore sa napakahabang panahon ng mahusay na serbisyo. Yes, but waits there. But waits talaga, waits. But waits, there's more. Kasama din po natin, partner din po natin ang VPR Marketing for Appliances and Furnitures. Mag-VPR Marketing na. Branches all over. All over Mindoro, Makalatig na Lawigan at probinsya. Yan po ang VPR Marketing. Hindi mo na kailangan lumayo pa kung gusto mo ng quality appliances. At syempre, kasama din po natin sa ating hanap buhay. Diyan po ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Matatagpuan po yan sa ibaba, Calapan City. Yan.

Calapan Town Center, Camille Mill, Calapan City. Diyan po sa tabi ng New City. Siyempre, isa pa rin po sa ating partner na lagi nating kasama. Oo, nandyan din po ang, kasama din natin lagi, ang Starlight Ferries Incorporated. Yan, o. Oh, biyahe ba na mahusay at matiwasay ang iyong hinahanap? Naku, ay sure na alagaan ka ng Starlight Ferries. At saka, dali nang kumuha ng ticket sa kanila. Just 1, 2, 3, click nga lang sila, di ba? Sabi sa kanilang commercial.

Siyempre, kasama din po natin, partner din natin sa napakahabang panahon na. Yan po, kung ikaw ay naghahanap ng lights and decor, gustong-gusto mong pagandahin ang iyong bahay. Oo, within sa pamamagitan ng pagdadagdag po ng mga lights, decor. Ako, napakaganda po, napakadaming pagpipilian. Saan yan? Diyan po yan sa Silpol Joyce na matatagpuan po sa Tawiran, Calapan City. O, diba? Tayo, lalo na sila mami, ang hilig niya na gusto nila yung napapaganda sa pamamagitan ng mga furnitures tsaka lights and decor ang inyong bahay. Naku, punuin po natin yan hanggang CR. Hindi, punuin po natin yan hanggang lahat. Oo, kasi maganda yung madaming ilaw, di ba? Wag lang brown out, ha? Kaya kung gusto mo talagang pagandahin ang bahay mo, ay magpunta na sa Silpol Joyce. And but wait, there's more. Sa dami nating partner talaga naman. Oo, kasama din po natin Sana Buhay. Siyempre po, nandiyan po. Gusto mo bang magpalit ng mga tiles yung sa CR mo? Gusto mo palitan yung mga dekalidad at mga napaka-social pag nagpalit ka ng mga tiles, yung mga sa ano tawag doon, sa pader mo, diba? Sa mga panels. Ayan. Saan po mabibili yan? Aba, ipunta na siyempre sa Mura Home Depot. Oo. Meron silang tile fest ngayon. Oo. Kaya nga, punta na po. Matatagpuan po sila sa Masipit, Calapan City. Ayan ha. Ang dami. Nagpunta nga tayo doon yung mga tiles nila. Naku, pagkagaganda naman talaga. At siguradong quality. Kaya nga, Mura Home Depot. Yun. Siyempre, kasama din po natin, mabibili sa mga leading drugstores nationwide at groceries. Yan po ang produkto ng JMAR Marketing. Yan po ang Mark Cafe. Kaya nga, best friends, kung gusto mong mahilig ka magkape, healthy na, healthy pa. Oo, yan po ang hatid sa atin ng JMAR Marketing. Yan po ang Mark Cafe. At kasama din siyempre natin, kalusugan, nagpapaalala palagi sa atin umaga, tanghali at gabi. Yan naman po ang National Nutrition Council, MIMAROPA. Sa kanilang Nutri Messages. Ayan, dami niyan. Mga, alam niyo yung mahalaga, bigla nyo nalang mapapakinggan dito sa himpilan namin sa radyo. O, ito pala, dapat ganito sa mga nanay, mga dapat kinakain. Yan po ang mga mensahe sa atin ng National Nutrition Council, MIMAROPA.

but wait, there's more. Hindi pa po dyan nagtatapos dahil alam nyo ba na gusto mo na mga alagaan ng iyong kalusugan pa din. Siyempre po, Santon Herbal Plus na bigay po sa atin. Pinamamahagi po, mabibili sa mga leading drugstores and nationwide mula sa yan sa ano, sa Yes to Health. Oo. Yes to Health products po, Santon Herbal Plus. So, tagal na din natin kasama yan, yung Santon. Talaga naman, mahigit dekada na po ang ka-partner, pagiging partner natin with Santon. Yun. Yes, best friends, at kung gusto mo ka maging partner ng Spirit FM, nako, establish natin ang iyong mga serbisyo at negosyo, produkto. Ano, makipag-ugnayan lang po dito sa Spirit FM. Pwede niyo kaming inbox sa aming sa social media account, sa aming Facebook account at Spirit FM Calapan, or di kaya ay pwede po kayong pumunta dito sa aming himpilan.

Monday to Friday mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, hanapin nyo lang po ako and or sino man po yun na dito. Ayan, para malaman nyo po kung ano po yung mga possible at maging mag-partner tayo para matulungan natin ang mga kababae ang mga nagnenegosyo na maibahagi pa mas madami makaalam ng kanilang produktong o servisyo na binibigay. Yes, and sa ating pagbabalik, babatiin po natin yung ating namang mga talaga namang nangungunang nakikinig na malalakas ang radyo sa kanilang mga establishments. Nako, eto na. Mamaya po yan sa pagbabalik ng TMJ, The Morning Jam. For the meantime, eto muna tayo. Another Tunog Local Song, this time from Arvin Sotejo. Ito po ang Pahinga original song to. Nako, napakinggan niyo po at talaga napakagandang awitin mula kay Arvin Sotejo. Once again, The Morning Jam Tunog Local.

Yes, and nagbabalik po sa mga speakers ng inyong radyo. Yes, sa programang The Morning Jam pa din ang inyong pinakikinggan na ngayon po ay live sa Twitch din, ha, sa Twitch. So download the app, yung Twitch po, tapos hanapin niyo po ang Spirit FM Kalapan. Ayan, dikit-dikit yan, ha, walang space. Hanapin niyo po, then i-like niyo, like ba daw ito. Tapos, ayan, mapapakinggan niyo na po kami live. At pwede na kayo mag-request, yun eh, oo. At syempre po, binabati din po natin ang mga nakikinig sa atin dyan via radio dyan sa Baco. Ayan, Oriental Mindoro, Baco City. Ayan, good morning sa inyo, ha, sa mga Bacuenyo. Lakas-lakas po ng signal natin dyan. Abot hanggang bayan. Talaga naman. Oo. Dyan sa Baco City. Yan. Oo, may nag-message nga sa atin. Oh. Ito, pakinggan nyo. Abot daw tayo ng Baco. Sabi ni, sino ba ito? Si Dom Benedict. Ayan, Dom Benedict. Oh, ganda ng pangalan. Dom Benedict. Oo, nakikinig sila sa atin ngayon. Sa mga kasamahan niya dyan. Ayan, besh, sino pang babatiin natin dyan? Oh, message mo na yung mga pangalan at kung may hinahanap. Ba't ka ba nandyan? May hinahanap ka pa? Sige, shout out natin. Para eyeball na lang kayo. Ha? Po, apo tayo sa Baco, ah. Magandang umaga po sa mga listeners natin dyan, sa mga tricycle, sa mga sasakyan, establishments. Good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig po din sa atin dyan sa Nauhan, Oriental Mindoro, Nauhan City. And good morning, good morning, good morning. Message nyo lang po yung mga babatiin natin para mag-greet naman namin kayo. Sa mga nagsiselebrate po ng birthday ngayong araw na ito, ayan, wag kayong mag-atubiling, magpapansit dito sa amin. Dalawa lang kami. Oo, so pwede mong bilhin ang napakasarap na pansit dyan sa Cuatro Pares. You know? Oo. Sarap ng pansit doon. Oo, tapos pagdala mo dito. Binati na ano namin sa mga nagse-celebrate po ng birthday today. Ayan. Happy, happy birthday. Mag-birthday ka hanggat gusto mo. At sa mga best friends po nating nagse-celebrate din dyan kung ano-ano, anniversary, monthsary, luxury. ano mo ba? Lahat ng sinicelebrate niyo po dyan, paalam niyo po sa amin para mabati naman namin kayo. Ayan, ang haba ng voice message dito. Pwede bang basahin to on air? Ipakinig? Oo. Ayan, oo. Nakikinig sa atin talaga si Dom Benedict. Good morning, good morning, good morning. At syempre pa, binabati po din natin ang Senyo Lechon and Eatery na ang lakas-lakas ng radyo nila dyan. Good morning! Ayan, sa mga taga-Senyo, Lechon and Eatery, Beckenaman! Ang ganda doon eh, nagpunta tayo minsan doon, ang nakikinig sila, alam mo yung karaoke talaga na ano, inabot ito ni Dom Benedict, panahon niya ito, yung karaoke na luma, yung malalaki, doon sila nakikinig, nalalakas na speaker yon. Meron sila nito eh, si Dom Benedict, yung mga karaoke, na siguro mga 1990s, panahon niya ito eh. Thank you, ha, sa Senyo, Lechon, and Eatery na laging nakikinig sa atin. At always din nakatsun in sa atin. Nako, nag-guest pa nga sa atin last week ang Sipra Cafe. Yun, good morning sa Sipra Cafe kay Mayan at saka kay Joanna. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Naghahanap ka ba ng magandang kainan, merienda? Yan po ang hatin sa atin ng Senyo Cafe. Kung lunch, o kung kanin ang gusto mo. Kung gusto mo na may snacks, siyempre po, kasama natin dyan ang Sipra Cafe. But wait, there's more, ha? Sa mga best friends po nating laging nakikinig. Ang lakas-lakas din ang radyo nila dyan. Saan po yan? Sa Angelance Car Wash. Good morning! Madami na ba kayong nahugasan? At madami pa kayong, madami pang huhugasan pa. Oo.
Yan sa Angel and sa Car Wash po, dyan sa San Vicente. Lagi silang nakikinig sa atin dyan. Ang lakas-lakas ng radio nila dyan. Hugas-hugas lang pag may time. At sa mga best friends po nating naka-tune in din sa kanilang mga tricycle. Ayan. Good morning, good morning, good morning sa inyo sa mga nakikinig po sa atin. Sabi nga ni Sir Ruel Mendoza, minsan ipauwi siya dito sa Calapan. Galing siya ng Amerika. Sabi niya, ang lakas daw natin dyan, napapakinggan tayo sa Isla Verde. Good morning po sa mga taga Isla Verde. Ayan, nakikinig sila din sa atin. Ha? Abot tayo doon. Good morning. Kaya nga eh, di ba bes, hindi lang yan. Kung hindi na po maabot ng signal namin, talaga hindi na namin kaya. Pwede nyo namang i-download yung ating Android app. Oo. That's DZSB FM Calapan. Hanapin nyo lang sa Play Store, bes. Nandun yun. At download. Nako, hindi naman malakas kumain ng data eh. Mga ano lang to, 10 GB per minute. Hindi, mga konti lang talaga. Nako, labis-labis yung data mo. Ang maganda po dito, pwede kayong makinig sa amin anywhere. Ayan. Anywhere in the world. Halimbawa, sa ibang bansa. Halimbawa, sa Lipa. Pwede kayong makinig sa amin doon. O kaya ay na ibang bansa tulad ng Iloilo. Ayan. Oo. Hindi, kahit saan bansa yan, basta may internet ka, may Android device ka, download mo yung app, DZSB FM Calapan, then on the go na yan, bes. Sabihin mo dun sa mga kamag-anak mo, oo, na, uy, nasa US, nasa China, nasa Russia, o kung nasaan man yan, nasa kung ibang bansa, sabihin mo po, eh, gusto mo bang makinig na Spirit FM? Sabihin nila, eh, wag na lang. Yahoo! Eh, gusto mo bang makinig? Aba, i-download mo na yung app. Ah. Yes, and sa mga best friends po nating nasa bahay, now it's 11 a.m. na. Besh, nakasaing ka na ba? Baka hindi pa. O nagsasaing ka, huwag mong kalimutan. Load ka ng load ng mga short stories dyan. At tutong na naman ang kanin. Oo, dapat ay alerto. Oh, mga naiwan sila manang, sila kuya, na naiwan sa bahay. Siyempre, yan ay mamaya dadating ng tanghalian. Yan. Alam, mahirap din yun, ha, besh. Isa daw sa pinakamahirap na gawin sa buhay ng tao, yung mag-isip ng tanghalian at hapunan. Diba kasi hindi naman pwede paulit-ulit. Oo, nakakasawa din. Oo. Oo, adobo ka na nga kahapon eh. Adobo ka na naman ngayon. Oo, mahirap kasi mag-isip ng ano, ng mga ulam. Hirap talaga. Alam mo, sa akin lang ha, isang technique dyan, huwag ka mag-isip ng busog. Alam mo, pag nag-isip ako ng ulamin, gutom. At speaking of ulam, alam mong gusto mo ba ng masarap na embutido? Yan! Nakikinig sa atin yan eh. Masarap na embutido, merong masarap na leche plan, lumpia. Ayan, alako, i-contactin nyo na po itong sa Dominic's. Ah. Ako, sikat na sikat po ito dito sa Calapan. Eh, talaga namang umorder na kayo. Hanapin niyo po ang Dominic's. Nako, ano yan ha? Yung embutido nila, the best yun. Lumpia, leche plan. Oo, at padadagdagan pa yan. Ano ba pwedeng idagdag pa natin sa menu ng Dominic's? Ha? At, shout out na kay, yun yung pangalan niya, Maki. Yan. Na nasa Bulalo, Balite. Ayan. At speaking, nagluluto na ng leche blan. Oo. Nako, ay talaga namang isang lianera ang bati ko. Isa, dalawa kami dito. Mare, bakhe naman. Oo. Pakinggan po, pwede kayong umorder. Saan ba pwedeng umorder ng Dominic? Sa Facebook? Oo. Bukod doon, saan pa? Ayan, sasagot yan. Nako, eh talaga naman pong napakasarap. Oo, Dominic's yan. At kung gusto mo mag-chill out sa gabi, oo, nako, hanapin nyo lang po. Naghahanap ka ba ng pag-ibig?
pag-ibig, si Ethan ang sagot sa tanong sa kayong problema. Problema, best. Oo. Si Ethan na matatagpuan po, naghahanap ng pag-ibig, subok na na mapagmahal. Oo, matatagpuan po 'yan sa Dayo. Tuwing gabi, hanapin nyo lang po sa mga sulok-sulok doon. O, kaya mag-chill ka na, sa Dayo. Napakasarap pong mag-chill doon dahil every night, iba't ibang grupo o artist ang mapapanood nyo at mamaya po ay nandyan kami. Nandyan po kami, Nobienta. Mamayang gabi yon. Kagabi, nandun kami. Mga, kaso, yung kasama ko kagabi, mga medyo may edad na yun. Kasama ko may mga edad na. Pero mamaya, nandyan po, Nobienta, sa Dayo, ha? Chill tayo dyan. Sa mga gustong mag makinig ng music, yung masasayang tunog, yung hindi nyo maaalala, ang mga nagdaang kaguluhan at relasyon nyo na iniwan lang naman kayo dyan, basta-basta, mamaya po yan sa Dayo. Chill tayo doon, ha? Tapos habang tumutugtog po ang bandang Nobienta, kami yun, oo, hanapin nyo po si Ethan. At alam nyo ba, best friends, na nakikinig po sa atin ngayon ang pamilya ng UCPB Savings Bank Calapan. May family pa, you know. Lagi yung mga yan sa atin. Good morning, good morning, good morning po sa inyo, sa mga bumubuo po ng UCPB Savings Bank Calapan. Ako, mas maganda yan kung napapakinggan yung mga ano eh, mga servisyo na binibigay ng UCPB sa radio natin maghapon. Oo, mas maganda yan. Mapadalhan nga ng quotation. Ayan, di ba, sir? Oo, para naman na walang limit, di ba? Walang limit, ibig sabihin maghapon na, kasi kailangan i-announce natin yung mga services nila. Ayan, mabinabati po natin, laging nakatune in sa atin yan, mga besh, ang UCPB Savings Bank Calapan.

Yes, at sa mga best friends po natin, muli sa mga nakikinig sa atin sa tricycle, sa mga namamasada, sa mga drivers nating sweet lovers. Oh, ingat po tayo sa pagmamaneho at ingat po tayo sa pagdadrive. Ah. Yung mga van, yung mga bumabiyahe pa south, ayan, good morning po sa inyo. Ingat po tayo, dapat ay i-check lagi ang sasakyan bago ka umalis. Yung check mo yung langis, check mo yung preno, yung gulong, kung may hangin pa ba yan, hindi lang yung mga kausap mo may hangin, kundi yung sasakyan mo din. At syempre, gasolina. Anyways, kung wala namang gasolina, hindi na matatakbo yan. No? Check mo lagi yan, lalo na kung ang biyahe mo, besh, medyo malayo, di ba? Dapat ay smooth, so kailangan i-check mo. Ganon din po sa mga tricycle drivers natin. Good morning sa inyo. Yung mga signal light po natin, ayan, gamitin po natin yan, ha. Magliliko. May signal light po tayo. Ayusin yung signal light, tapos mag-signal po tayo pagliliko. Sa mga tricycle drivers na nakatune in sa atin, ayan, sana'y malakas ang pasada ngayon at mabawi mo ang pinang gasolina ngayong umaga, ngayong maghapon. O, mahirap din kasi, alam mo, sa pagta-tricycle, di ba? Init, ulan, init. Yun. Ganun talaga eh. We're in the Philippines. Samantala sila doon, pinagtatalunan nila kung sino magpapakain sa tanghalian.

UCPB family nandyan. UCPB Savings Bank Kalapan family nandyan po sa Dayo mamayang gabi. Yun, no? May baka naman mag-tip pa kayo. Oo. Oo. Pwede po kami kahit GCash ha. Pwede po kami sa GCash. Pinabati din natin ang napaka ang Chinese. Ang gitarista po kasi namin sa Nobienta, Chinese. Ano po siya? Chinese. May lahing ano to eh? Parang pinaghalong Chinese and Japanese na may Korean and Thailand pa yata ang lahi ito. Ganun talaga. Sa mata pa lang makikita mo na. Shout out kay Uswan. Nakasama namin namin kami. The Chinese guy. Mahilig din siya sa ramen. Oh, nga, kasama na. Ako, napagaling ng gitarista niya eh. Basta mga Chinese. Oh, galing talaga yan.

Yes, best friends, and here we go, another ating tunog lokal. Pakinggan naman po natin ang awitin ng SS Welga. Na ngayon may balita ako, may niluluto tong bagong pyesa, bagong kata na original song. Eh sigurado na mga mapapatugtog natin yan dito. For the meantime, eto, awitin po ng SS Welga, Tayo Na Lang, para sa mga relasyong nakapanghihinayang.

0: Volume D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Tile Fest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Paul, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
2: Best friend, and last round po tayo ngayong umaga sa ating programang The Morning Jam. Time check, it's 11:26 in the morning. Ayan, muli po, kami po ay nagpapasalamat. May ilang announcements lang po ito. Mula po ngayon, ang programang The Morning Jam ay mapapakinggan nyo na po at mapapanood sa Twitch. Ayan ha, best friends. At marami pa pong platforms ang aming ibibigay at aming paglalandingan, ika nga, di ba? So abangan niyo po 'yan dito sa Spirit FM. So sa ngayon po, ang ating programa, mga live programs po, regular programs ng Spirit FM like The Morning Jam ay mapapakinggan, mapapanood na po sa Twitch and more platforms po sa mga darating na panahon. At sa mga best friends po nating nakinig mula kaninang umaga, salamat sa inyo sa radio. Mula po, UCPB Savings Bank Family, salamat sa pakikinig. Ingat kayo sa biyahe, nakatune in sila sa atin. At sa muli po, sa mga ating mga partners, VPR Marketing, BDM Banco de Mindoro, Megalife Drugstore, nandyan po ang Bethel Insurance and Surety Corporation, nandyan din po ang Silpol Joy, Starlight, and Mura Home Depot, Megalife Drugstore, Santon, at Mark Cafe. Yan, maraming salamat sa ating mga sawalang sawa niyong pagtangkilik sa atin. So, Besh, it's time to say bye-bye for now. Oo, kita po ulit tayo on Wednesday dito sa programang The Morning Jam. Muli po, nagpapasalamat po kami at muli ha, announcement, magkalimutan yung ating mga platforms kung saan nyo po kami mapapakinggan. At kami din po ay nagpapasalamat dahil yung ibang programa po ay inyong tinatangkilik dito sa Spirit FM. Katulad po, every Monday, Wednesday, and Friday, ang balita po mula sa Kapitolyo, yan po ang The Capitol News na inyong mapapakinggan tuwing umaga. Yun, Monday, Wednesday, and Friday. Yun, Besha. And, sa mga nakikinig po sa atin dyan, sa may San Vicente, good morning. Sa Nakoko daw, mga nakikinig po sa atin dyan, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Best G, it's time to say bye-bye for now. Ito po si Best Friend Sobi ng programang The Morning Jam dito sa impilang kasama mo sa biyahe ng buhay. At ito po ang ating quote of the day. A fresh week is a fresh chance. Walk into it with hope, even if your steps are gentle. Once again, ito po ang programang The Morning Jam sa 104.1 Spirit FM, nagsasabing good morning, good morning, good morning, and good morning. Another Tunog Local song now is from Bandang PB. Ito po ang Tono ng Tayo.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga nanay sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at nang himpilang ito.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Spirit FM. Best Friends!
4: I'm Boy.
5: I'm Brenton.
6: I'm Aaron.
7: Ako si Jeff.

Thank you.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala ang boy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium. Kitang-kita ang galing!
6: Premium D3, ang bago!
7: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
6: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
8: Spirit FM.
9: Best friends!
10: I'm Boy.
11: I'm Brenton.
12: I'm Aaron.
13: Ako si Jeff.
14: And I'm

OPM hits Noon at Noon. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at itiyak mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at ibigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya.

0: Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
2: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan. Ngayon

0: Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
1: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po!

0: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Iyan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
1: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Safe Drugs Mo, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pagkakaingga at kalusugan.
1: Coming up next.
0: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
3: Si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
2: Aba,
4: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
4: Oo,
2: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
2: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan,
5: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Serà Aninion Casanca, Calussuga.
1: Casanca, a Calussuga.
0: Engi Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jaymar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Good morning! Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawapoy kayo maging malusog.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Salamat po. Dagang salamat po sa inyo. At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na rin namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po. At sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Kamaynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ang ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay marchoko or mar kape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating mar capsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po naming maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon ha, itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito, mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha, mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha, at nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Engineer Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Malusog na pamilya ang aming hangarin habang kayo'y nakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Narito na ang ating kasanggang Engineer Mark Camonias.

0: Camonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan, good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta po kayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog. At atin pong bigyan daan mga parents kong minamahal itong ating isang produkto na palaging tinatanong ng ating mga parents, ano nga ba yung ating produktong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal ay isang inumin ha, sa umaga. Parang tayo'y nagkakapirin eh. Kaya lamang, siyempre, ito po ay tsokolate. Ano po? At ito'y napakahusay na klaseng inuming tsokolate na nakapagbibigay ng sigla sa ating katawan kapag ito po ang ating iinumin sa umaga. Habang tayo po ay nag-aalmusal, pwede po ito mga parents kong minamahal. Kasabay ng ating pag-aalmusal, tayo ay humihigop ng inuming tsokolate na maraming sustansya. Iba kapag may mga herbs, ha? Iba po yun mga parents kong minamahal. Nariyan po kasi yung mga hinahanap nating nutrients na kung saan ito po ang mahalaga para sa ating pangkalusugan sa araw-araw mga parents kong minamahal. Yung maging masiglat na ayo, malakas, abay iba po yun ha. Talagang makakapagtrabaho po tayo ng mahusay kapag tayo masigla, maganda ang ating mood, syempre iba po yun at good vibes mga parents kong minamahal. Ano po? So kaya dapat po kapag naghahanap tayo ng inumin sa umaga na pwedeng isabay sa pagkain, narito po yung ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. Ano po? At ito'y may mga sangkap po na gotocola, acai berries, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan. Yan. Mga herbal na pinagsama-sama. Ito po'y mabuti sa pangatawan dahil nagtataglay po ito ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong para mapabuti ang ating brain functions. Yung ating memorya, syempre yung ating bowel movement, yung ating cholesterol levels, yung ating blood sugar levels, at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa Alzheimer's disease at dementia, pati po yung karamdamang cancer. Kaya kung ang atin pong hahanapin na tsokolate sa pang-umaga, ay inirerekomenda po natin ang ating masarap at dekalidad na Mark Choco. Ano po? Maganda po yung acai berry mga kasangga. Ano, yung acai berry po, yan ay isa po sa ating mahusay na sangkap. Itong ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 na chocolate drink. Alam nyo mga parents kong minamahal, ano po? Yun pong acai berry, yan po isang klaseng sikat na halaman na kung saan ito po ay in-extract at ito'y sumikat sapagkat ito ay superfood dahil sa mataas na antas po ng antioxidants. Mga parents kong minamahal.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po'y may tinatawag na healthy fats at mababang asukal mga parents kong minamahal. Kaya yung ilang benepisyo nitong ating acai berry na sangkap ng ating Mark Choco ay yung labanan po yung sakit ng ating mga parents sapagkat ito pong acai berry para sa ating kalusugan ay mayaman po ito sa anthocyanin na lumalaban sa free radicals na sumisira sa mga selula ng ating katawan. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Ano? Habang tayo po'y nagmamarchoko, so ang isipin natin, mga parents kong minamahal, tayo po ay pwedeng matulungang maging malusog, lalo kung isasabay po natin to habang tayo kumakain, mga parents kong minamahal. Ano? Sabi nila ay pansundot, ika. O kaya yung iba naman, ang ginagawa po ay sinasabaw po nila sa kanin pagkatapos pong timplahin ng isang sachet ng marchoko, kaya sila po ay sarap na sarap. Pero hindi nila naisip na napakaganda ng kanilang ginawa sapagkat yung mga benepisyo nitong ating marchoko ay makakamta nila sapagkat ito ang ginagamit nilang minsang pansabaw dun sa kanilang kanin, lalo po yung mga bata ay ito po man din ay matagal na nilang ginagawa. Wala naman tayong magagawa sapagkat kapag ito po'y nabili nila sa drugstore o sa grocery, ay nasa sa kanila na po kung anong gagawin nila dito. Kung iinumin ba nila o ihahalo sa kanin, ay nasa sa kanila na po yun. Ang mahalaga po ay may magandang benepisyo sa kalusugan. Ito pong ating marchoko kasama po yung acai berry. Ano po? Ang isa pang maganda po kay acai berry ay ito pong ating puso na maprotektahan at yung ating kolesterol sapagkat may plant sterols na nagpapababa ng masamang LDL na kolesterol para po sa malusog na puso, mga parents kong minamahal. Ano po? Malaki ang tulong ng acai berry, mga kasangga.

kontak mga parents kong minamahal ng ating Marchoco na may acai berry. Binabawasan ang pamamaga sa utak upang mapanatili ang matalas na memorya. Napapagod din yung utak, ehan eh. Kaya siguro nagkakaroon din ng damage sa sobrang pag-iisip. Kaya may tulong po ang acai berry sa ating ginagawang pag-inom ng ating Marchoco, sapagkat yung extract po ay kasama po doon sa tinitimpla nating Marchoco. Kaya maganda po kapag ganun, sapagkat nagmamarchoco ka pero nakikinabang ka po doon sa mga health benefits, ano? Lalo po yung mga herbs na sangkap po niyan. Saan po mga parents kong minamahal yung ating tiyan, nakakabuti po ang acai berry sapagkat mayaman po yan sa fiber. Kumbagay kung kayo po ay talagang nahihirapan sa ating bowel movement, abay makatutulong po ang acai berry sapagkat sinasabing mayaman sa fiber na tumutulong para nga po sa regular na pagdumi at nagbibigay ng matagal na pagkabusog. Kaya ang ganda ng acai berry natin mga kasangga. Tapos yung balat po natin pwede pong matulungan ng acai berry sapagkat ang omega fatty acids nito ay nagpapanatili ng moisture at nagbibigay ng natural na glow mga parents kong minamahal. Ano? Nagiging mag-control po ng asukal sa dugo dahil mababa po ito sa asukal mga parents kong minamahal. Hindi ito nagiging sanhi nang bigla ang pagtaas ng ating blood sugar. Ay talagang hindi po mangyayari yung pagtaas ng blood sugar natin kapag tayo'y uminom o kumonsumo ng ating Marchoco, sapagkat unang-una, ang ginamit pong pangtamis dyan ay yung extract ng isang halamang stevia. So yan po ay naka-stevia na mga kasangga, kaya wala yung asukal na sinasabi po nating asukal sa garapon. Wala po yan mga parents kang minamahal. Ano? Natural ha? Ang ating pampatamis without worries, yan po yung tinatawag nating Mark Stevia. Ano? So stevia na po ang sugar o ang pampatamis ng ating Marchoco, kaya safe na safe po tayo dyan mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sa ating mga kasangga, mga minamahal kong mga tagapakinig, yan po ang kabuuan ng ating ni-research na sangkap ng ating Marchoco, yan pong acai berry na napakahusay sapagkat sikat na superfood ang nasabing herbal plants na in-extract na mas mataas ang antas ng antioxidants. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries

0: drugstores na malapit sa inyo.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Karusugan.
4: Anumang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan. Even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan. Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. Ikaw, palitawin ang tunay ng kagandahan. Gumamit na ng Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
5: This is another product of J-Mar Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
6: Kasangga! Kasangga! At kalusugan! Kasangga! Kasangga! At kalusugan!
7: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
8: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
7: para always kang healthy!
9: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Atin pong basahin tong mga mensahe ng ating mga parents. Ano? So magandang umaga po, Kasanggang Angie Mar. 65 piraso na po ng kahon ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. At Mark Cafe with brown rice extract ang naihulog ko na po dini sa San Jose, Batangas sa Money Lanes Pharmacy. Praying po na manalo po ako sa inyong papromo ang J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Marami pong salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga Batangas sa province. Talaga naman, ha? Maraming pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo dito sa isa pang message. Kasanggang Engimar Camonias sa programang Kasanggat Kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. 250 plus na po ang aking isasali na box ng Mark Coffee Brown Rice Extract. Kasi po, yan lagi ang iniinom namin, ang kaping bigas ng inyong J-Mar Herbs Incorporated. Maganda pong inumin para sa aming kalusugan ang inyong mga produktong kape na ini-endorso po nyo araw-araw. Lagi po kaming nakikinig sa iyong programa dito po sa radyo sa may bahagi pong ito ng Batangas Province. Ayun, maraming pong salamat. Batangas pa rin, mga kasangga. And mister ko po ay taga Bicol. Yan po sa Vera Catanduanes. Ako po naman ay taga rito o taga dini sa Batangas. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan sa management ng J-Mar Herbs Incorporated. At sa inyo pong mahusay na programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yun, maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y kayo'y maging malusog sa mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Sana po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto para makamit po natin ang tunay na kalusugan ng ating pangatawan sa pamagitan po ng pinagkakatiwalaan nating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. So good morning po sa atin lahat na mga nakikinig. Marami pong salamat. At dyan po yung ilan po nating mensahe na nabasa dito po sa ating isang telepono. Ito pong 0933-214-5288. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay Love You All.
10: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
11: It's fun to be with Spirit FM.